0: king and all the ghosts today.
1: Don't you malvo.
0: The king and all the ghosts today.
1: You mad in that chapavo.
0: The king and all the ghosts today.
1: Mad in chapavo.
0: The king and all the ghosts today.
1: Carbele how the get it.
0: The king and all the ghosts today.
1: Carchar how the get it.
0: The king and all the ghosts
2: today. Dai lo kaun rangay to song wawa.
3: Voilà, Radio Tchad doit d'ici Senga ou d'un dossier, le Kungana le Goussidje. Karadne doit d'ici Karakar. Mamouta Gassara, technicien, Karadne, Angabe Karmare, Aretatoure. Gunkago Taidandi, Undakame, Go, Kuladjiri, Matoda, Ndubalam Telum Gaïsko, Kanji Klamia, Telum Gulil Denedje. Tako, Kagmi.
4: Alpha Nida, Akiskine, Yawa. Alpha!
5: Ai aba do bal inga yi da anja papa da rike da ya daga ba barbar to tudu gudun babe din badiwa
4: nga ma de kai le dol ma doji ma barbar le ba ma ko se isi de ban ban kam gariwa
5: nga ki inga de kai le ya de da ya de rike ya mai
4: nga ile aba mun ne ba ne
5: aba do
4: bal ma jaiwa
5: ya to ban
4: en to ma jaibi
5: adida ne tawayi wa ci si ba ne
4: a ile ndok de le min gai do ru baba o patal ngonu ma le pida ma monenga ndoji la undai to niji be to man pase nigne le si jada ban ban wale aba mpa bune le ipo kama emja drum ni mi ai mo se ta di ba japa wale lo
5: nani le bulan ya ne ngira ya patare wa
4: ah ta lungonu ma adelin le alwa
5: ah be wa ah adelin ah.
4: Wa adelin le ya ta budi kuje isei le ban jok de le yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
5: ba mare ne glo ba le ne dawu bal jo se ban mudama jawne lo
4: eh ngangun ne di bisle ya wa ne ba ta ched nga jeyin le ba ne da boli boli wa ne ma ja da jinja kingana ja patar ji ma ja le ba ba ko do lo ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njo edin ba le din ne kwa je le godo
5: Yeah.
4: E ba na inungun guta bur kyejil ban nai si ine. Magum to nane jig marne lika undunum tartar. E ya ban jiliom to si jindi. Nga bu kura mare to ba dira mali to nig mai arsi jinya ba ne. Magu burada lulumyo. Ne jig mama de jile. Ipo ka ja kingana ja jinsele jisnari jone ngada ja patar jile. Mali magine jig mai nol magge. Ma magge mare ma chiri to jambal jiri ji. Ne jigi kam larga nyanya ne ma diji ba wono ngam gersi sai baujile
5: li sai tura ne le abida ye ciri do jamal i gali ne li gali wul jamal do kala ta diba ja pa wai de ka li sai pa albi tala dalil rai wuri jamal da jire
4: hai ta diba ma pa wai a dalil ne ba pura mare le
5: mobo i kul i kam ma wai mu ya ba wa ne kin ga gban wa
4: mobo ne gi ya ogne le mai le duniya nai dan biwa mai le duniya le adun gon singa nai kara ji si nga bolebo e ya di mba kunta je nang da jenja kisima je ngalbi e ya jenja mai dilwa e gi kara ele mandle adelin ga udnili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandle adelin no ba ya kisiba kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya udomdu pa ta wede amna nje morle ne la unoda na ku nga ba ide ingam do di pa ba no da undari jova no nga ngongu madu pet tuwabe auntai do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
5: maji muya malikulu tugiya upar ne leda mali ntare ter le dorm dum bur ga ba misin la kula ma ga dan kulu gudo
4: he
5: ngada targi mai bil baba ide mba fa da akila mu ponle ba ja fa duzuma kan bim nyu ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare ga mada au dede ya mare ga le au dede ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ne maje ya ba no da male misri te ane ji gi au fa ne gi ji sai gi jogi sai le i kan uma film ma kan uma film ya ji sai a gi ji sai le bu di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi doji da duba di mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jengle ba da ne be bai din ba shi ne biwa ne no mam to mun da lu ba
4: be ne gi tu gi sine le wuli bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba kwa adilin je godo bale din ne dobar kun adilin je kula kunda
5: eh
4: akunda
5: inda kor kula gosu ma da
4: ba ile au retraite la retraite le ile in akuba
5: beta
4: bango
5: da tambayi bane
4: adilin gun nan kara bag nan no le lesa in ka wadon gun din da kanta in akuba larjue ngaba magmis ne le mam ge tanje kunda man kamaili
5: iya tade joji biwa
4: hai ma tade jol ban me hein mama tade jol bal bula mama tade ya bida da in yakuba lardon gun de ne le mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jin yo
5: do tu gun do no le kulu gi iya wa o tin a de kuduma din ya le in gan le gese gi na gi sa gi 500 mil le iya iya wa ngaji ta nga
4: ah e kula kuba bo e gi no le da kelo si jin nan jile dare ngonne ka adeline de kel si jey ida ar la dol ngonne to la le ngokomale ala due to la de adeline de kel jey abi go da de da mama sa le modida ma ko da google se yada di wabi da
5: i adeline ar kino ama mare mare de da adeline targi da utura ne li fokare e kulu o ara ne biadu maji da a kaukula adeline Arkinu Adeline odine ile tudo abari gol mimi sha bati ta njik charbi
6: yo baba
5: odi da ne be
4: ngono manju ya bar tudo glass veneda
5: ah wala
4: ile to sine de pata mamu
5: aha ile sine de lele ya unjai je maja maja abi nota riad nale
6: arsen le amu baba
5: ah wala riad ri mi li bano
4: ah
6: arsen ba to riad nana
4: arsen ba dire au da kula maja ya ta
6: en len don le au en moto je
4: ta ma dan ni je bidam je goto moto ba to di mai gi mai ni je mor le da account vevir je account camion je ku nda ro la palaji ni je biwa moto ba en di da karwa sa tole ba o panelwa
5: i abadur bali
4: ah
5: du ba ya da absen absen na bo lanje da theater ji to ya gnu mpud gudi mi je bi absen ba di do wale
6: bitin
5: tele da la bon ba
6: to absen el babur ya da arsen
5: Kassen. Ya ga
4: din ya karalalwa Kassen Arsen nana Nil Adeline Ile kara ba jisi ito nanga lundul ba jodulu ito kara tuk ma mis ne da ma yam ti go konjed ma pulai jwed ne jegl baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam ko do lar dole
5: ka ngi to yi ngai pare wo metale la do ba ya iba de ko ba wa
4: a did lar da a did lar go to retrait de baba lele mpa
5: aha ida tar ngai ba no
4: o ya la retrait de baba lele asa gi sina ai sai sa be ba isne ma kala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalji dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na good le o dam oda gelta jambal ga yeg jigjig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngangu
6: bolo na ne jigi tura je line le e an ai moto ta bali akin
4: da bi a ma tura ne jele ba ngo kwen gi karale e ya ta dene ne da ba jinja ka urgul de ne lebe la do ile jata de ne kan ji guide lo
6: kai
4: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol eh gno le man jan se ne ka ur karde ba dobar konjele akunda bo e karsa nu nali akunda dobar konjele o ya nga bu i oto kula gi nya ba junda do ida ne gno le akula do ina ngel ba ndo kredit kul ma e gi etats-unis nu no ba de tai ba jen ba ma na jeli awan di moto a kunda dun ganga dan
5: wala ne je ile ja tabiya mai ne wala du jingun de ne ndodel
4: ndol ba
5: eh du jingun de ne ndodel ba da iris ne le ba ile ada da li kare mai pedi pedi ba je guje da no da kun nogo idi bi bo kan iris ne le bo tuji da de ka da kun nogo idi da a no de de kasal ne kasal dun do kar wi ngun de ne kasal donc male e kubu kula da pedile ndoale ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon
4: ta wala wala to go ade lue bi si je sud voyage kara ko re des rito akore tel kaud la akola to go bo bi da de beni da ki be de nol ne do jili de kara kara kara to awula
7: eto wala eto burba ta de ne biwa
4: ah na wala pa ja o to ki ya ba de ta de ne ja wala ro
7: ja wala da mai o to ki ya ba de
4: kuma
7: eto buru
6: baba sensinana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar doga urirom dia da ne jeli ai didije nyana geje mangje bu jampal gute na utu pan bu bishije bu ne jeli laigi geje ne liya ba ra ra sang mista sigma buga kari dokul gerirom dal asa arsen le male yan ay ngotar be ya to isinde pajena ne jeli wana kinga da bana re ne wanana
8: targa utura ne le di kujiba yel do sisi se igi to kankan isima pasije batar
4: ya ya ya ya nji uda karba us kobi ne ba wakul osije ne kar au wula
8: iya
6: wawule uraje be kadu bugata sidika ibabe ya banyan wanda kai dokula
9: ya ya ba unewa ba jim tar ngunele korawri yanga wa ngunele korawri yanga ba Adeline
6: hai Rosalie
9: yali ngon
6: to banwa
9: ibuga liya utura tase kari kari na apre doya ndada tu banmane
6: kai ngokom tokula ya mare engima odine le to ibuga viva maunjadine
9: liwarane
6: kai nga itale si den siarsen ne olva mama ingwa targ dom kulu tulu kara da ba woni wan
9: sen siarsen gi bara ne do
6: nga tale ne le si den doglin do jele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya te de unda ta ki ta nana i ne je na uge je jambal gi te na u di ngub gubu gole je gi e na baba na kunda
9: jambal
6: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
9: ngoro
6: no kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar dole atel del ba arsen gine bampana voyu ato sodu ato wa tel turane je daretu kidra sa ma gbele arsen le ya bambo
9: go umno ile to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapo te anene le akinga gusira ba jambal bana so ndogra ba dose dot bana jambal mamure da duji mang ngamai to mpo ba da duji jambal ba mataine ne la
6: amurle to avuglu aliam ge do mo indum ban le ada ban bi
9: ha gu thole to taidu amur bana to avugle me ye to avugle gria
6: nambale
9: kari sanga ugu majita da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal sowa kine rabari taine
6: aka ingodli ha
9: ma jigam jigi tok jigam jigi basa basa kemde arngkat ga de matai ba badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no ni ba ne ba kinga jamal basa bari ataine li sawot selbi ma ton muli yala
6: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli togro ni gimdali nadi dine je jite noli lardenele do gando karabatu le akarde sen akara karde ada kai baba din senanada je exagere maroi megmara kul migralda ga ite graga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
9: ma je continue kemik kede ya hey arsen gu moruma guso magmrane parje ba arsen tata mare arsen da mar dom buga dom ta sam pada tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na maragi tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai ngagus ton tainera manum to mbo mare he he jamal so di tane dene oi
6: sheri
10: oui ma sheri
6: hay ar kai ne yawa
10: ne mama dabana
6: iya ombele ma to ban gu ban bia
10: nga daban ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
6: tag ma mulai ne da urumbi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
10: mo tai dum
6: ile ide wo so be si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona numa ga jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba baba
10: baba la dole ngo ko ingi jono makuba
6: gitin le kara ile kara baba ta dene uga la rel bida iya ku ga la re ba to ga ta male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le a ku ga ba
10: munda
6: ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba misne da lar gnole eliaru kugan dane dobarli mama
10: so
6: ba nana kara neli nagi champal jemi ba papa kan nigi hunda jemi bi dan ne je gitnde kara da ba ta mandle bi batin
10: babalo gumar sen neli aba no asi kala si patunga se gesene bi
6: mun suite lam ba pa bi da to kedrenya
10: bi ma dia mota idi asheri bogne gimis nele karo osumle osum bai yi
6: biya
10: ma mila tarnele
6: ma ko mi gergau to gi ya sanga tare tam dia
10: ma bogne mis nele iya yi nei di deb karim gi ala orda dai dibane
6: ai apa lo ba wi ka mu
10: osu ne je to gidi de jinole ma kundarom ma arsen gimis nele mi gei bam tel mi gei
6: ma ko mi gergau to gi gemi abu
10: ngodlem ngom mai tarnole Domi a bisila godo kene tumba tali. Enji targi dangelba. Me, na, la retret bo, la ibo gido pali, I jogro I dodel.
6: Beya.
10: Malem to do jong ma misne. Bogne gimi gei gi, ma ingotu mare, mta pare je gim tos de mom nadile, mom bayi.
6: Beya.
10: Mja de karim da granje na, iga unia buga de buga nga unia ine to imagina da ibana I daspe tunjan jir kolo abe amge koy kunday mborum de kardo osmana mai I jogro yeng nolba me do karaisno gralum gu sur gi grenole
6: grag
10: si gras kolo
6: enda la se kare inga baba se kai
10: ba no ba to du ga de sa ja resoudre problème non don I jogro yel ya tela ka obe me egi nyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda ima arbaba on bad mbaba
6: madia
10: egi nele awunar onkule ipana si tadu gogru lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya me asa gnele ma dani dawdu da mama continue makinga grand judesco ka ja resoudre problème le mare Ala jogro yel baba sheri.
6: Ma jogro mo
10: ba. Yi yon doy tar pel pel ga onya mane ma ken kar je puk je urje be da de kuni ka udar di kama. Jogro yel ma maka udo grand jeu de skodu.
6: Ma di ada ma kul ma tel ka ubira ima je kar baba je le bata.
10: I jogro yel sheri.
6: Ala
10: sis ma de raja kingana bi ba.
6: Oyo.
10: Okay merci.
6: Ah o agra di grand jeu skole a maybe.
10: Beya.
6: Beya.
10: Koko. Koko. Coco.
11: Oui.
10: Hi, grand jeu de school.
11: Hi, Arsène.
10: Oh.
11: Ah, banu anjibu.
10: Madi a grand.
11: Hi. Abone reji dom de ava uba dom busine lo.
10: Grand.
11: Eh.
10: Ya won no le o gaum ene do patare tu biwa.
11: Ah, be yango.
10: Non pa ale.
11: De isna unta ku dinan wa.
10: Abana grand.
11: Ah, madi a pe.
10: Do jomare.
11: Madi a.
10: Njamena le ba te tadi ba jodu ba wono.
11: Ai, njamena le ya o gaule mungun. Ah, sinon le cas de la majelle.
10: Amen à tétade. Ou au mitiroi de l'onle. Tout dounia le abana.
11: Aïba ou badon, c'est n'est pas n'est pas de tout wale.
10: Grand.
11: Si, si, bah, y'a ta barbe à l'éloi.
10: Madou koulaï, madou koulaï, anji undrayel. Dis gueule bolo du ban éloi. Njawala le malé.
11: Njawala.
10: Nga.
11: Njawala.
10: Belle sœur le y. Njawala de l'a. Rabo, patare ou yo. Dira ne
11: bien. Djoukou madi.
10: Urumbi ou ba.
11: Diba aussi mare ba chese donje njawalade njawala ba ausara o kine ka ta denebi igi sini andogu njeg njawala ba dogu tulak mungu kwende ndo mare ba jene ba diba ka se njawala ayaya me bula o njawala
10: dele dine go bodro je bebo
11: hein
10: jin ay bodro le nele si je ntadu ole I jogre na igi play gi play amule ine je gna jele
11: ulam je go
10: gra
11: ulam ya
10: didejum Dobar Kongu Godonole. Makunda Adumba.
11: Mama Beji, you are safe.
10: Dobar Kneje Gugudu.
11: Kongu Ndenedele.
10: Kongu Wala Jelumle. Gugudu Tinle. Makunda Dobare Badumba. Naneje Segna Ungidobare Durbalile. Jambal Jegna Tajena Mbub Mbub Mbub Mbuble. Mi.
11: Handa Udu Gutubanu.
10: Mi.
11: Handa Udu
10: Gutubanu. Bobeje Gubobejele. Kela Tewel Yabi. La retraite. Ma de Kuba Badnga. Mandogo veste. Gulso.
11: Grand. Il est tout fonction publique du maïs.
10: Guno Kulu. Lisa Godolmi. Et Ngokengi Djangouna. C'est Kiregu Otile. Non, Mordene Dagara Makuba Tout. Pat. bishi le je je gu juogo no le na ma de ka so je da ka ko so je ma ta ka me ju di ma
11: de ne ma nanga arnang don je sei toral
10: ma de kulai
11: je sei toral to ne je
10: ka arnang do gu kara gu dan fami di gu pli nyale to ju desko
11: mais c'est ça
10: il traverse bon
11: igria
10: au kusiri il deje kusiri gu ya mor kamer je gu bam bam bam bam batle il est il est au play
11: beti on est le kusiri di la nangel ba le niveau de kusiri gle on il a nal ba
10: da ou ne de ya et il est vite axe c'est assez dense sain sur sain
11: ne je que no le petit
10: an kenel mo le petit kenel
11: na yi an de kenel an de kenel do ko ndu shi da ar nang ni le le yi de ngi ale ar nang ken
10: bon ba
11: ko ka tu shi ko te
10: da inspiration inspiration le ko grand judosko
11: quelle inspiration
10: inspiration
11: quelle inspiration ba ki re ka do ngondo ba ka ku tire tar le yi de ngi ale akar kenel hein aka wo nya be ka da ba man tar le yi kar kenel ne ge na di je ngi jawala bo na o je bo jambal bo kata de bo mami jere amba o se gutu ba da ta de ka ku sa da kar nang ni wala aka o sia sedu ku si diba ka ndo lugu no oh
10: gracia o
11: au ta da no ko dom go orga ma ka ma ga dai ma ga lasi ka di ta kanji me yi
10: na gra gra gra armay wayel ba armay wayel
11: way dunia de beta maji tarli pale muya
10: armay
11: ma kari de nga ma kari de ma orienté le tarli
10: ta ta gra pa ka jaw ne kire ba ne ya kinga me ko dom dina ada dibo ada ile bay play ba mam de minga
11: ne play le play kari ngundo je ka go play do dogu play le play kar yar nang ni wala won do jiga o play ka san di yo lo play no le a kar nang ni wala ka lo play ka san di donc maji ta le tour ale mo ya me mara ma idele ke grab mare mara ma idele parce que mala igirtu ma su kura mar mdia deu de no kuma ta do jebe maka
10: wala tar ke grand ne gno on play play
11: le ma ta sine le do ta de ne jiga ta gang ta ngom
10: wo yo nga
11: a kre de kre oya bolé boy gër kër dél dalé ñama mag vraiment ki nga mami djéjé nolé mané djé di touralé wéel ma vraiment ki nga mami djéjé nolé ma ki nga ñaa talé mami djé nolé ma ko nda dé plaisir ko maré dalé né djé djara bon et tout
10: ay yala mama
11: sé do parlé ko ma kër dé dina ka da dag lar lé dé ané ro deuglum é gë tourbalé nané djé no kulu ma tuji djal da asalé talé pa tuwa moné lo
10: gra talé ano
11: bon ñame djimdi
10: merci
11: ya be jimbi dali makaw kinga petit le gnaw dira david mo ki david dali
10: david
11: ki ga mo ni jele
10: e kulu bis de ya e kulu play ya to no le
11: bon ma ma bare kemi ni ne ya kuba
10: kulu bis de ya no na play to give ya to simple ya winga jeje
11: david david bon au ingam inga tam de bene ma ar daw je carrefour gno le mun kam ma prenga ar no ma kuni kashi jaw jo naw je mem si je no ba ja telbi maji maji bon petit
10: oui.
11: Ma ko kinga ma ko kinga ka
10: jaw da ba ingam si da ja kinga na ta
11: tar la wulam no da maji ya
10: be ya
11: okay
12: alpha ta ban ma yi isi on jinga ndo ya du ergne way is kare on jinga ndo ban ban mane way
13: hi nga yi targi dog na le yi targi ile tu yi chene yi tango kar de sabal sabal le ma ko ne le ingi ngunia de le na bojele na dadi ko si aba ma mari to ada iya de tirka ko labin badi ba
12: nga ele amos du romlem ne nga is on jinga ndo le da di doro le nga yakis bi ban man mum si je wada di da man to ne mai
14: Na si lapia bo.
13: Ay debe ku ah lapia.
14: Lapia nje kaje.
13: La lea.
12: La lea. Ah.
13: Dami.
14: Ah.
13: Bana.
14: Ah avance.
13: I au nane awa.
14: Ah miss ne ya.
13: Merde.
14: Ah.
13: Dokan kan ne duwe ne.
14: Ah aba durvali.
13: Ah.
14: Bana miss ne ya.
13: Ah ma miss ne ya. Omle miss bana miss ne. Je no met ve miss no.
14: Ah wai moui ya.
13: Moui vira rom de lum la.
14: Je suis de kere.
13: Ah.
11: Bo. Ah. Bo. Ma disi baba.
13: Ah la lea.
11: Se sa de na lwa.
14: Ah.
11: Ah. Ma disi baba.
13: Gonum to bana. Ito ba
11: non to la mabi
14: maji de da dire mbak nga simba tar wi ulay ngon sik de na raw nga ngon sile nda do ya do nim pa tar de be na ngon ngon sile ka ula si tar le ya kema kema kema kema do ya nda ne gi de je le ba nya
13: hay
14: de je nya
13: di
14: jamal de mi wo kunda je wo besse je wo ne je gi de je le nya
13: dabi
14: bogne le datana la deja kusa nangyo negi dejene ma dan duksela arbanelo la negi dejene le akka khuje ngon silena moda inkulu problem to sen goladi de gudu jo di jo na akuji de wa akuji ngon inkulu de gara bi da de na da karsi kanar jo toru jama de minda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to na da karsi bisi ji jo to eban pa dare kulasi pase na kuje njemuri ba karsi gudu gara la eba dare kulasi pase ne jigi de jilenya atorde cha
15: David
14: sugar karojo ne jigi de jilenda
15: David
8: ide kai ne si jen bangunu ma ba
15: inyina ba de jo ba ne da e patada ar ngo kwale ila kene to
8: ta ma na ku pali ya di ta mi ko ma ila do ma do ba
14: ta mi ko ta gi ne gi
8: de ma na bi da tu mi kai ne gudu
14: ne de jile de de nyanda e ba mi karsi akordi cha se parce ne ma ne gadi ba ne da akordi cha ngule do gurel na yam kir ne pa na ku je mo na ne ku du gurel la
16: na
14: je sko apa
16: non je bon ardi monsieur to long to targu e pa
15: to tar pale a
16: koro to go na je gut le ba di ada ku ji ngun ma ti abo ile ko ku ma de la ku sin kir je ku ada ku ji ne ma di bo ti abala pa ba wo la pa ngun ma di ba ku la ba pa ku ji ne gut gur kan gurel wale e wo ngol le me miendel ba di da de on je monsieur je je do ma mi sin ma ba ne mi ga si bo ne le nengi turaje tu no le
15: gi ibole tarom gang taidel ba gi tu gi david jigis ne le guma gum gre mai ne le mai yan da dale lo yoruba yan ko ne usalo
16: me bu ile to do gu se yawa dale ga unda lo yudle ni ba wo shine kara do dale ga ga unda lo yudu me le to ne ku ma ni
15: doctor ba o me o me guru
16: engi ne lem gir kemel ba
15: mada ne le david gi dale to myo logen arkaneba omen rongondo bana se ndinje mwida kunngunu majelle iba usi
16: maji tona ujele atona ujaba
8: no ujaba asitel passe no tambal album patabu
14: ama durvali tambal lalem kamba odelem da nekto ndadi jisko ila tare kene ndada da ka karawa sura
15: parce que mais au teme kondo
16: ba mais a teme kongel ba parce que mal tol tatale am palace kila ila tar koro mem tol chaya ba ne dale bo ne je tu gudde jijele ngama kula iba ne ma kasia mais baba ka ma kasine le passe ma diji toto larlement le tugu a tu amerique nu da mula il mene mula ne Ameri ba kare dam la reda dura pa daro mang bura ba ba dis la le bi dale ma ya mun dum mari da kari ibo ma ya ba to bo ngonjele se
15: ya tar ba ma ya misi ma ya misi
16: ya to nje ko jingon le se a ene
8: mam to nane je
14: nane je sino
16: aba to nane je ga ya u dura ba patar nel ba bi bo
8: ma to
16: nane je ga
8: ya dongo ko ma le duba de gese nai da bu ne gine la na ko mi nane e ba ma ko re kare la dongo
15: na i wo gu se to da da bi wa bo gu se gina de ki ameri wa ji sin ne
8: i wo gu se
16: da mama kula si ameri ma le bro to ameri dale mama kula si he am ne mula sino dale unji je ta do da ma ka ce male made dengeli tugi gele makadi
15: maji ya ja kauji
16: ma kulu er bale ma amerik da ma daru
15: ma kauji ya ma bo aba dur bale si dege bia juba gusli na dikin amerik bi wala are den da kauda jisili june da aja ko targija kala
8: male ma ba kon tarlum kara ma po kon tarlum kara jisni da do ma da kaudu
14: ipa
8: ba kon tol bu ba tol ba
14: aku ba tol
8: mula sima si yo
16: ba tol David
8: a kinja ka
16: ma
8: nik noni
16: yire mula ngole mula jawala
14: ma na di di
8: David nyama mu
15: abi lole
16: si jawala ba jawala
8: inja udi ni tamja me ne no la daji adaji
15: mbo targi David pani le an kunja ji bo bisi ji di ko songi bana di wali tam puji ko la chinwa
8: ngon gude de ha ji de kausi laudu gu ko jolewa
15: me mali nega am togumle ngo kwale ginje sapole wulana we ka wala sapole american gusle ki america wata wo targ mai bane
8: tar ngon le bane do ko me ar bane
15: wala na jangina de se tadi ban dona datile pabi wa
8: ja gurdino bi
15: wiyo

0: 루타 바르타시야 오제네면 깐징감제네 킹갈레시 돌아와 가이 루타 바르타시야 오제네면 루타 바르타시야 오제네면 하이 아 아바 둘발이 아바 둘발이 유네스코 이나벨 치돈 도시야 롬르름 툭스가르 비와 너야 릴릴바 Huh? Mam che che do lelel.
1: Aile
0: che do
1: lele
0: lelel.
1: ma rom le lumpa.
0: Wawa.
1: Gesne je sin do kedi le ngaba. Osme ngoy ngoy dia pa ngan jaw ospada ma motuto ile.
0: Tu ma ya ma mospa.
1: Eh ngada di ma no rom.
0: Ma no rom ba uno ma mospa ma no ne rom.
1: Pa no ro. Di bara ba ndu pa ne ro no ro ba.
0: Ma ji. Ne do idile da makula ibi an ngodel ba.
1: Ada isna wa ne kisne iskane.
0: Ma ji ya. Ma ji bon. Kongan jele Gudo mam to do jingavda kawo shiyaba kulane yoyo neneda direct ma kongani jele gudo
1: kongani majigda ba gudo
0: kongani jege jule ya gudo
1: ha
0: kongani jege jule
1: tariba yaw pawa isne ba adew ku jense jana balkan ba jisne ba di ba passe kongani mji gudo ali ngini ya tarba upana ta jomba no ipata majama musi
0: mule pana se kongani jele gudo ta disne nata no data ngabi bam ne ngba kulen ba kari awa una ula morgo Et bam nene ne.
1: Judesco.
0: Oui.
1: Il est parti en gondjon ya ala aussi.
0: Mais tardé ba mo le ne tardé djondi ba wula ma. Malé ba o ngongo to mumle bolem ne mulay dalé. Malé ba dom ja mal passé y gerga. Bolé bo kidele mne si djum da dalé. Tardi ci au panom ngene la palba. Da asale tungam bi woné djik ma de ne kari. Ma kari contre la Julia kari o mbaba inga kelam ken da kelam.
1: Itura na mako sebi.
0: Voilà. Mi de gi de ne de targu jomna ngi jebgun mi de mi ngai ne ne nole. Do tare da aka kun kongani jele. Ka kula kay gi kul du. Amé. Ka ga ka kunele. Ne nga ka kunene ba ne. V8 ba ka dubu. Akun kamyo gi be ba ka kunene ka kela ken ne lwa. Ka karanga ba no. Jula gi jom tasina gi to na ngle da kar. Iwa do goloida isang serkei. Serkei zengi. Bolebo I grel to da de duji da da kula I serke gu bare zengele ele ba dubune kongani jele parce to do bi baba kunne be ba dubenel nje kom gu munda da benenje gu tangu wa chale benenje tudu kula la wa jadele ola pa bolem ne do ga kongar ne na mula ne to gu 1,500,000 bana ta bana karine kula lebi ba munda tare mari wono ngaba nje kom gu sola da yule akula morke gu la kula kare da nan kara ba ta duji le ja kula de ka da ki yoyo nene nje ga amerika je tout le temps de da yola da nan karaba morko nan karaga da morko le ilam tardel ba nan karaga da morko le ba no ilam tardel tungambi yawo ngaba ele iya da na onje ada kabule da da da ngu etage misa gumbata karale da kila ekene ngu karla tungu bobeje e karla tungu naneje e karla tungu kaneje juno ba e karla tungu mak misin to grand frère lale e karla tungu bi la mwe I patar Iya ba mule bano wala da kabugna da etage 5 etage mule mbambari u ba kare to doyi taki nangba da ka rutu tu bata ti ngau darak tarno nje kom gu sola mila nga bane da e mo ang ja da no le ile a kar do je du sa ne rutu tu tu tu kar ndo gu e mo las
1: maji tura tu nata I tura tu nata
0: tura tu le babi tura tu e pa ma mule ka o gne o ndam no le Sisi dit nogo lo yogo nole asgarde dit kene kamam gerel lek police mbakar mam gerel more nang more lu nang boko bam ndi ban
1: gi
0: nturam padel matura padel ba me kula le amule ida kardo ito kene ndede ngungu bom ndede mi kombom ndede no chiba chese da
1: judesco male ma kula tar kai o ndambi mach u don o targuma pa jana bune da jida bal dojo gi
0: bal gnole I bal babu
1: amile mule tar mayo ulam je passe ngon sida ngo conseil akis mborsid bani arije taldo do yodne inga yongada mama tim ka kunu ye
0: imbad ne le dole imbad kan jare kun la koroa
1: maji
0: hein
1: ne jegi tugi turale
0: do la passe
1: mama na kuladi
0: do la passe au au sa je lo bulbuldu mais tienje lo mindade da la kun kolchi kelashi
1: kuladi mama onda
0: wa I to fonctionnaire lo I to fonctionnaire
1: maji fonctionnaire le ma tourane fonctionnaire bani gi sti bene le kai wo ba
0: tura
1: fonctionnaire le
0: tura
1: au unu salaire